0: una hiva mi pula con hinganche e ka mi fahun alugana mi reti de yar pa sai bar ragol program e watani hidumata
1: watani hidumata program data
0: si fang ad e hinga e e bar ragol e alugana me salgon me de ure rasum me kudin baveri vinge pa kudin ekale hen kota kom magu gelle kota ure kudin me sama wahake kadi misalaka so nimma fekkal same netira de min urima dani nuba ma kadi mara
1: gena fa
0: ಎಂಬಿಮಾ mati grade kudin tehene ko ihama kuram baki nodda ten kom office ga amali tajriba hoda ei ekkal kiwani mge nukome office ta siduma kurum kuri ga nori vazifa adinu kuri ga tajriba hodu goto point ekkal office school wa kiyawamu e gotum algun men on office ta kab kudin ya sekala mase kwani mona kanin musare nodi ben namas emin jehene baki nodda ta hiduma kuram ehnu annani eki duasmati me sanna di ke ama komed sanna school nim grad dhe ni ke dile kudin mes ad school ule mo mes bor santa ke kutam mate ko so ke mudda tak e ni che ma tek ke pura baki gadi re ham ko pe ni e ni swara rangalo ka me den adi ni wazifa ya abun bari kuruma baki awana hiwe sambe program ta ke ngan de e kom ben ek kala me budu kamis te agen o fi ko ti be kala wi fa no e go kam men ngati misal ka me ha on to vocation training me har ki ne hin na me men mai to ga ta ke ngani e kahala kuzi costa ke baje hingan ero ekale kudin shauguri bra kudin ti ba e daana de to ma sekke taka e ei awana hiwani miharo se hingan je program ta ke ngi gota hinga noni yama zuwanum barwe no kule awun zuwanum barwe ri kuen mi kiyani ekala khaben neti pati bumu ga badalu ga komis kala wazifa ma da kuruma de to e mi hun mujitama nokome miya ka ka en kurar ni una diri ulme se sheni komme ko te bis mate ka te ko gende to e mi ge me muhim me kare ke mi gotan hingen hori program ta mihar surya bre bare hin kan jete ke hinga munda mi sarpa na bette wa tani ke mati program ki warna ore kam e baki waraka de to hingen e ek derum e bache so anu ga mar kazum bas adi kama gule me shri ta kom bas me zuanum bar bari kurumatta ka mikal program ta hinga hinga agen kurave ni ka alun men ge kala harakat teri diriulu makam mi ho ge che tamrin kuruwan nge to haraka alun men phone a duruga ave je ni matek ket ta pusaka ni menanga ki e kujak saugari wa antat taku tere mi kanka hinga je ni saugari nu atan te tere kudin nu gende ekamak nikal camp takun ingene kudin saugari ni kon kama katto em basic misal ka ge kurande ge tere ko kanta sab ek tere camp tere ga dan electric ma sekken engo sile sekken ade engo ai kudi kudi kanta sab camp ta uge buri kudin ata sab di saugon mena tasvi camp un ye to ekal kanta ta leadership training na arakatri kon ulaya sa azuano ko ma kazu algon mena sekan kanta sio me uleveni algon mena
1: siamte avre tene siamte mase kura daira de miharu den ma le du kura ba ba de mase kura den vi fare ge daira tu le zuwanu ge baer bun ke havra ka fene gen de to me ka kan ta tu siam
0: avon min le ge to rasu su ka ge to me rasu ko e pore argen va di fa ma algon ne ge misal ka kan ka bana na ma yar kiya ba nu kuna ku de me rasu ka da ka ben men me ka rasu ko misal ka dan me sikki mar ko ge be ba mar hu ge va di fa e pore algon ma da si fe ko tu na arun tabrin kura ko paswa kudin itren 50% kudin ami naruhunga wazifa nunu ko enge bar derakame enge tamrin wege tamrin sarkaron detto tiksa mi war bor khara de kogin kudin tamrin kurani kurima ege tren 50% kudin wazifa nunu ko e war bor masta denno to eka enge to on mena ade go igm h b s adi edik ka hospital tak bani beru naruhun detto girani em ego tar naruhun ko e pore ma naruhunga wazifa ta lab technician ga wazifa school teacher ang wazifa adi radrasuga ves nihar wa goti kenge to fihara agge innane kujja kusno dibe e tibe kudi kama emi hun mi wazifa no dani e to kenna kujja ku harmu dari em e mi ekala mi bra zuano barwe kurma taka kurenje kantasta den mi jani bides

0: Mama.
1: Ti. Ti, kong kucce. Hiwe danna kucce nghe.
0: Ahare me, mama ge thari fulu.
1: Ahare nge loba, bara kuda waane. Me donna ne loba ge swimming classes.
2: Mama, ei Dubai.
1: Tiai kulanggo sata. Kaya gitu tiai. Dego Sri itu kofem beragi ngarna. Awatih.
0: Tom bebe, mama.
2: Mitaa hore nore hupa. Yerin kama kumta. Mamma ya ka dombe bebe sniyam guli. Higa kotari. Koba bappa.
0: Foshi tanghi fya geng eba aade.